0: na ena afutu sema ye de brewo no ya to din se God's time is the best nyamemre o nyamemre nemre papa nyamemre enemre papa God's time is the best ayemre ebre no so na so my sister me din atie firi nkra bai na me ma me plot awodi ye pon kon se na abre ni bia na me jina P4 a plot na da hosa me se na na se wode me mu bi o abede kurum dodo ente me se sa na se ofre nua fo nya na ye nsia me na me toso mi nu na se bra a hwi na ye je plot fi ese mo ye ni magu ase ente bo sume mi ese bia obi amfa 50 Ghana cedis 500,000 sabe me enko new currency buso in fact na minya but minu anu kuma na government mi anka ente ya ba dem no na me ka se sister me le minya in fact en kwara no ho me ka me gu mani mo ase o se nya re wo de buso me mi ese bia me le 500,000 be ba na mo somo hwe na montagne bina ye mon forma ho de twa blos no kakrakra I was up for me ka se Israel yakopon no nyam ebre ni duru ye no men ko wa na be si da men ko wa ebre ni so na so make you no worry
1: abojane si
0: aha me si dentia na san mi si abosa ah mi si dentia na bra na mo wo otek ana mi si abosa bra na mo wo fox ah anti some parts of Messi dia
1: obesi gash house gash
0: house okay anti abusia for make we ya say Israel yakopo basada do brebon aye bo afotetepota nya me pata budube ka tetie defo amoye me kasena ni monyam se ebre no so na so emre wo homa bibiera e wasasi so aye asafo awurade na hisere yakopo wase se ebre ham hwasem ena mekan ham no bon sam time wo ho eni yakopon time wo ho na kwasi bro ni se God's time is the best hey we yakopon yen se say amani pe biara se nuru ho a je sa oji sikadua na obobuga na no so emwao onya memre

0: Psalm 37, verse 5, you know. Ose yemfa ya kwenche uradensa, na yemfa ya honto no so, na ono ena obeye. Na watri njepa, ansu emon semono doso, obetina ambulansi isu, na ambulansi tutemu, nina ya rashipi e
1: shumba, shumba.
0: Ebi atia to form obi pa etwa ka kwa mu e ka pono obi atu ka obi de ka na pe pom e mo sign ni amane e ti yesu kan na Matthew 6 verse 34